Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

Woo! Dito kita ninga YFM Amanis. Ang kayang. Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!

0: kami suba na. Nan mo nga na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupuar niya, duige ya. Telo manang waktu kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemardu. Bisa ga kupuar kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ulam ayong wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Mara niya suba. Kuno kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru do. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Kuno kuyako suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buncut tinya nak. Iya ga bisa kutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.